0: Kami nga ang palugkat. Kung akong pati na ang pindad ng humangi, kaya niyo si mga nahatrakan sa mabukti ko niyo pandringan sa ipaluka.
1: Hati!
0: Kau na.
1: Ya, ku justu ti sampean aku terima, pati.
0: Lampi nungut. Kali na prakawis maklum anu disuhunkan. Hapunten anu diteda, tinanau na pihak kapatan ageng soal denali. Eh, maklum ku kuai. Ayah pikir saya naon pulau dampak gusti kersani malam.
1: Yee?
0: Tunggu. Tunggu.

panglus lampahipun Rama Bhargawa. Ila waktu seta Rama Bhargawa

jaya kaniaya makhluk tuwana tuwani tuwawu. Aduh, panjing lar dunungan wakil jauh. Tuwana tuwani tuwawu tu